Praise the Lord. Welcome again to Tato Ratio di Pupungini. Tato ya corona mone to Tato Ratio. Tea to Tato Mama Mika di Unga to Tato Pera to Hora, Hora, Aye di Pupungi. Hora Giaga Mitiki to Tama Unga to Tato Pia Ratio di Pupungini. To Tato Papatin, Kare Papatini, Kuniti Pupungi. Te ordine la Papatini di Aura. Peraka to Tato Mama Mik, Mama, sorry, Mama Rachel. Petunu da tu te tanga ta kukare ni isini nei mete akarongo mane ko ta tu pia racho mama akamaru te rau me akatake tinga jite imene chuko iru akoko ka ya au e bene ira ko ira maru ru ya ya tata me mete me arko maru ru chiru tata ko ko to wa vairu akoko ko to tori mo ira te te kiora na sine imatu nur do di pia racho te longa te no ku ngate nga nga te longa te no ku tu te arta pe kanga te no guru te tera maki, aka marui tato, te aronga te tomo naro te tumata tenga, aka marui rui te atianga nei, ke rui te wairua te atua te ka pūmana mai, i tato kato to no koto te tumata tenga, no tato te tumata tenga, aka marui rui rui te atu, e i te ririnui o tōna mana. Aka tanga tenge te imene no tato, i te pōpunga nei, ko te imene ko iauke, ko te tika and sons, ko iauke tōku noanga.